0: Kone me ori rongorongon puke nongrama kya san kata brava ki menna na ru ne kari ke rongorongon panani ki tipes rongorongon ne pen mayu rongorongon tipe tipe ki a rongorongon ne pen no nade a ke na ta roin mare ka kina hoim I ronga yeri na ta teri pe tios yese te pota ke ne makuri puki a aine te roron dikira ke ta ka karwa ka me roi ke te muaisa ni karava te pota ke ne ka ukoki a ni kainin nana karia fe ai puki a te inte roron dikira ke ente peso sport complex E punna nga panana ni kakaita u te pota kine makurihan ni nako ia pota kine makurinako. Ake aru ko ni kota ia poutoka on ronia. O nako ia atei, atei intereidei. Aru rondikira kine kapene. Ake aru kon ronia ni te career fair. Ipu kine ukokora ni kawai. Mea paaki ipu kine karikia ni kapai eia nakon tae kana roko. E punna nga nape panana te muaisa ni karaparapa nako ia kampana ni business. O taan nga te poutoka. Ake asan nga ia poutoka. Meni poutoka ki naumane na kin te pota ki ei. Are ngai yare, iakana korawa anapongani ipukin poutoka ki e te rurondikiraki. E tako te muaisa pa ene te imetoa ni katia te kawai e roiroi, ipukin tai ikana roko ipuki iana rurondikiraki. O ni punna ngana pena kakaitau na koi ene kapene aki asa na ngai ya poutoka na kon te career fair ane. Yesan te ekin nana empesi sa pēni o antarawa pai e ira ana amara kene busmai te pōta ke nakawa o karikira kene kaupai ni merawa The Horizon Cafe I peso I puki ia kain te siem ni katani e mei sa pēna ke aroko I aani kiripes ni te wike anako. Ke tako te empesi pa te roko ai opo ni kanuan nana reita ki te tau te akan sa pēn me kiripes I puki ni te karikira ke at the fish collection verso e apo ke te kaipuke I puki ni anakin I kame yo annape at the MV te puki pēne. Te reire ina katani ye yu are na vaki na nun te buina te pong. Ike a poutoka ki mentera pada at the Japan International Corporation System ke te JICS, the Procurement Agent, the Shipbuilding Research Center of Japan ke te SRCI, awai te Visual Procurement Consultant men te JICS. E pon nga nakarabarapa te embesi na kon nem fo, ipukin na napusmai e na kuroi, o ni kukurei ni poutoka te reire ina katani ye. Ibuki ni kapusira wan roi, ana makuri te kaipuke a bowa yu. Onkai e teime tuan dikira ken kai te yoki nupa hiru ya kaipuke nakawa me yepetera na kua pera. Au apun teime tuan epeni kamerurungia, o koroi tape ia kain te compliance authority ke te CA, men te pota ke nakawa, doi kaipuke nakawa kane, pa ana indi kanua ni kaini peiri ndio na pe ibuki ni kawa kina ni konaia pa ana menu roi, ibuki e te pota noa meta. E tako te pota ki nakawa paani katoa te tai are anang tua ki ei kaipuke akane au awaeko animananga opisa mende si yei ipuki ni karawa ki na yetu tua na koia. De tai ei au asa women opisa mende si yei nruona te wana te kaipuke nte wiki ei e te meripo ono wane meawa are epe ai Christmas o ni karawa yetu tua yoana. E angana karawarapa te pota ki nakawa na koni meripo ono wane meawa me anasim Ipukin aya poutoka mea yei poupoki, ipukin na kurain te makuri ntutuwa yu. O nungoram nungorongon na pentipitipiki. Asa ome tau poutaki ipukin kamenuan te nuaru minta nape ake yei dekerekeia mea Amerikan tipitipiki o te Karapien, ni kaumea ka te kouvana The Commonwealth of the Northern Marianas ke te siye ne mai, pa ina tutokuwa na yangu Amerika, ni kandisi na te tapo ari ina yangua yei tekenikeni ipukin kaupai ikapini merawa. Tante I mente Marianas Island, American Samoa o Puerto Rico o the U.S. Virgin Highlands, akoropo ki nakon te kovana e David Hapatang, ni kaumeka na tautea ka pa, e nakoropo ki nakon te U.S. Department of the Interior pa, e nakatoki ikarawan na naris. Tante iakane atangira te tautea ka na Amerika pa, e nakatoka ke nipon kameauna ayeris, e te Northern Marianas Islands au the Continental Serif Pacific Minerals Lease Sales, ke te PACM 2, on tōna katanoa tāna na rīs āne, āni ka meuna āna pendetai, are e ka pōa I ana rīs, te pui meo no 1 ditemba. A tako pā ereke, āna tai apatang, ni karuko te pui meru e wano kutopa, ni karawa, āna tapiaka, au āna tutoko na kon te sakoropoki, ipukin te interior me Amerika. O isa te wana te tapon ruani me te erangi ni kinaki yon te Cook Islands, ni karawa ki te makuri naki ako nako yei, Ari iakarika te akira unano, iroi au tu ake ponikain te tapuane. Te mena te sakamete paine yo aste eri are iasa ni kaira te waki ipuki ni menga katameruan te ruone mete. At any cost cemetery o andaratonga te puina te ririkin nako, e tapu pa koraki ake akoroi makuri nuru pa ina kontaian ruone mete akane, ari ei nikatiakin te kapo ui. Eri posina ke pa a maisa sipun ruone mete, aki apen nuri yaki ani kapaka aki ni gotaki mesi pun etan roni meten sinan tista kakae e Kate Walker nimero rona me te Pacific Waves o eta kuoka ba te waki nuru pa ina kon asipun etan tayan roni meti pun te paie yaki kantani ngaki pa enariki yon te Cook Islands o nungram roron na penna on nabe o isan te akin na te peristens e Donald Trump pa iyang animewa te ngate tara na ko yakai ni Amerika aki aki ikaba inkana eto kanikai te Republicans nukan teri nedi neri na karawaki November me eto ay me tata roi pa enaka nga Karawakin na nunti yang wane, kemane na kina ay inaesi ante tua keyaki. Nimero rona ayu ay pondangi ni kora-kora te upopo ni kukure hiro ya poutoka, men na nimero ro te patei ari ekoroya ntairikin teka tenipong. Me ataku kanti timo friends pa ponte perita awakia na nuna. E pontua na pe Trump ntai na yamero ro ane, me aya poutoka pa te mane ane, ena ponsi kapeneyaki. Yon Amerika on na kina pemea tata pa enaka nga arun tararuana ngana ekana kuwa kite mani ane. Eta ko te kouwin ni perestense mi Amerika at J.D. Vance pa enako nande kite mani ane. Mente karike mani mente peko. Yon yo kini pa ya ki aru ko yon Amerika o tini mewa ni nga ane. Ena kire kena kwa ya kain Amerika ake apu ni kaumani kini kaubai. Korapai bukin nong rama wakande mo tokin nam rongrong wakia sarikin kataurawaki menna naru ni karike rongrong panani kiribes.
1: Hey, kama tayo ng naroko po ngin takaisagi na tanungin siyempre otyo ang nabe ibigin teriri kayo
2: otyra roi kakawakin po nga kani otyra ay nakarawak ng tayahan
1: eh po ngin takaisagi na tanungin siyempre o po ngin takaisagi ng tiyo nabe kinatakin narana at the international coastal cleanup and world cleanup day po ngin tiyo tapanin harete me to tiyo nabe e panin kameruya tatuariri Ari pahara yai te pimer wai wa pongin te pitemba. Pong ai kai arang kahawai pas kawring ai kai ka teime tuan tararuan arota panin. Pena teime tuan isak men naramakulin ka pera ara. Hawai kin ka menge men na kia ha.
2: Oko matai ai kirita si te tayai tinanan nobisin tararuan jota parin. Nana buka meru na kon tohon pong te pimer wai yai pongin te pitemba. Iyan po ilarikin jau sin matapu. Jatapo, ni metapeya wa itapuni ampo na kotapuni.
1: Maya ya kang makaunga ki o meta ni kapeni. Makoro, communities roron digirai. Haki yei nano iya ni kan kuwa kai sakin na bera. Baka maten pusmayek na kunta hono pong. Tipi merwai wan tipi temba iya ampo. Mentiawa isuwan te inga pong. Na kun tipi mewa wan tawano pong.

When the Ministry of Fisheries and Ocean Resources ni mangana at the Coastal Fisheries Division yampo. Ukan na tayo patira kaparaparam te kainin na kun akawakin merin na pera at ikime. Ing ayo te kainin kun katapwakan na nakin ki akawakin merin na pera at ikime. Ngaya rirangin kakawakin ako imtestang uraan te pungyay o kung nagay na ta kakawakin te kime ipukin na ramerawa. Ay kay tapewa kakawakin te kime na kun aramerawa. E katime tuwa ni kaysa karamerawa o amin katime tuwa merungin merin apera naruntiani ki asipun taari. E kuna hindi ki pamiya ikay kawaririki o merin di kitaari tapewa ni kamenu yayay. E kuna hindi ki pangaya te saka menua apera kilipes men na naurupay tino. E ipubuki ni kaysa kataari men tuomekin pere katapewa. E katime tuwa te karikimani o tirita ni meyaw itaari. O e katime tuwa rekin ti amaraki ipukin tina sinikilipes. Tira te kangang kane te ime toa na kin te kime. Iasa ni karawa anaka me te pai te tabun na kawa o e kumia pa te kime iarangi ni karaku mtiarwari iarangi ni kangang arun anaka apung. Te kime e kainanua roana ni kime e mais pa meni maisina o e nakunani pipe te arun na yaka apung. Nkana ameena kutena ni kime o e kangang ni kaispua na meni kariki te kime. E kuna mnanga na meni kariki menkana akia kaispua meangaiyo o e na meanga meauna naki kapung. Ene teime tuwa akawakin te kime. O wane ni na kuna ni karika kuwan te kime meikiripes. Ene kirikagi te karikimani o tia marake. Ene rangi nduota ki meaw na notapanin tira kai ki tireita ni meaw itaari. Mayari tira ammanga mkoy tena sinikiripes ni ibubuokin te tokoa te kanganga yu. Ira nanan te kaini peiri ay ni katoka muana akin te kime ibukin ta teime tuwa ni kaupain aramerawa. Ripos kereta kina kon mapisin te pota kina kawai bayri ki ke yampu yom isuwa ni mea wakia wawa to wana ke ruaiwa ruaiwa ke isuwa ni mea wakia wawa to wana ni mea wawa ni mea wa. O waika ingani kaurin tapewa men te quarantine office ke te kana kopai na kusinaniku. Ukin o inin te quarantine office. Enau ki te quarantine office ipondi ki to wana tiawa imae nukin te kasine o niin te tayari eroko yei te wana kipe. Aikai merin taari tapeua aika katapua ki kanakwai anako sinaliku. Te varu o te neve are o ko o apun tapua ki kanakwai ya. O wai tio ni metipe kua a tapua ki nebe kanakwai ya. Anaka urim te potakin na hawa ibukin sanakin tapeua merin taari narun naikai. Te veri e wawa te keichi yon te menna te pasinsa. Tepun ni mewa te keichi yon te menna te pasinsa. O wai tiang e te pina maisina ki ana pis yon te menna te pasinsa. E kata waki ma te mais e konani kanakwaki yon dinanin. Merin taari aikai ngai e taraki baya mwanna mbota ki maisia ndita ya yu. Pa meni gara wakin naikai o e napun te metua merin na pera na ki baya kwa nipua ibukin te roro to wana meto wana. Ibukin diki rungurunguna reita ki mewa pisin te pota ki nakawa ipairiki ki yampu nte nampa e isuwa ni mewa wakia wawa to wana akia ruaiwa ruaiwa ki isuwa ni mewa wakia wawa to wana ni mewa wawa ni mewa.

0: Mẹ nằm tao bà này cũng ra mẹ yên yên nà ra tay mong tay hoa bùi mẹ mẹ hoa tay mẹ nè con tàu hoa nà. Yêu mong tàn nhạc tàn hoa tàn kia tàu rồi bùi kinh tàu ra mẹ tàu hoa nà hoa yêu. Tàu hoa nà ra tàn hoa tàn mẹ tàn. Tàu rồi mẹ yên kìa mẹ ra tàn hoa tàn bình cổ. The Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy, or the MISE, is pleased to announce the following employment opportunities for suitably qualified and experienced individuals. 1. Water Management Officer Level 11-10. 3. Heavy Plant Operator Level 16-15. 1. Plant Operator Level 18-17. 1. Driver Level 19-18. And 1. Patch Plant Tradesman Level 17-16. 16-15 by 14-13. Full details of these vacancies can be cited at the Ministry of Employment, Human Resource Development website, and MISE website as well. Kamdapa, and that's from the Secretary, Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy. Katanwata ni bingko. Ami bingko nta ponga yo raam to wana na kon nawa. Apui, tenepui, awapui. Ana free ticket, tepupua ni meapui, tepupua, awo watanga. Ponte pepa tenua ta tara. The jackpot, api me to wana menna. Games ni teran ni meawa, raam to kwa tana kon nawa. Te tapo, eutan mera keimaniepe. Oye te peone kokioki. Men Santa Maria, Pesa Parish.
1: Kasa noo te akan din Pesa may maina?
2: Ayo, punto wana na pene service, waterphone, e kukona ni karawa ang payment, sirinanun ang mobile.
1: Pesa, ebe no, amin tauroy bukin kayo nanun ng popay.
2: Ake temani ang nakapunga nati, ay punsi ang telepon, ibukin ng popay.
1: Kaora nakaunta waterphone, gin telepon niya, 100, ibukin ng sign up.
2: Mpesa, te sapoki ko, ni kapipitia, arun meong.
1: Karawa nef, din Pesa, itabong me.
2: Eyang pa, itauroy ang kayo ang telepon, nakitinan Android.
1: Nakon the Play Store ng telepon, nakon search, M-Pesa Kilibas, ako na kong download.
2: Karikia, amra ka rin anon M-Pesa. Karaw ang popay ng M-Pesa account o narikirong ni mewa de percent de pa kanipo yung tayo ang tarepon o pahin ako de tarepon ni maangan na ko water form.
1: Ibaisi, imeno o amilipogi ko ni kapenya awarinake ng popay. Ibukin na mga ni mea tato o pokam. Tarepon niya, 100 kaya message yon na Facebook page water form o hili suwa na ko yun. Hari na mana nak maguri, mana negara, atau mana mahu nak kawan dengan Mpesa accounts. Ayah nak kawan dengan kita pun esah, dene buat tara kanom si de de de.
2: Kali ni kau dengan Mpesa antem montai hari nari kaya itu pun tara kanom nam telefon si de de de.
1: Hari na form ibu kini teman nak maguri nak kawan dengan Mpesa, ayah nak kita pun tara kanom nam telefon si de de de.
2: Atau pun nanti tara kanam mana nak maguri hari ni nam telefon nampak ke Mpesa account.
1: Hey kali ni, ayah kau nanti kanom telefon de.
2: Oh kali ni kau kain dengan Mpesa Mpesa. Emeno o yeite kanua.
1: Mpesa konansa nika tuapo.
2: Kari ni wongainde Mpesa o enari kiron bonusin ng recharge naron na yo saibay.
1: Uo de tara o de dinuwa tara tabu up eno to kitay na ito bongin. Ono uo de tara tabu lap eno to kitay na inano ni wabo. Tipu na tara o de dinuwa to wana tibo up eno to kitay na inano ni mebo. O wabu de tara tabu four up ano to kita na inano isipo pa trebu to tara mali mabu to tara the five up ano to kita na inano te buina te pong
3: yay kamura.

Naratay mong kay tapi may suwa de menes na kung tawa na. Ay, kanikawin ko rin po ang tawa na. Kung na mga tawroin ng rai, nung rungon ni metang. Mentirun, kanikirungroon panahan kilipas.

Wa nete te wale te iti poi mea kurana. A ya kara koe rarai naratai wapui ke te pui narai te menesa ya porai wawa. A wa nikira nao tai a yua sina te ime tori kin kakamea uko mea nikira nao kwa uri nerine na koe im. Taka antari nga pa ena koroi kano anna ko te tanga ino yu meikane ki yua sina. Kakamea uri kin tape kora ima ina rea mga rona ki kano anna rea imuina irunta wale ang fang sos. Pekin reitani kano anna mga kapakantai.

0: Kasi no, dia kan din base may mine.
1: Ayo pun to one na bena service what the phone e kokona ni karawa am payment sirina nun am mobile.
0: Pesi e beno amen to roi bukin gaina nun nam popai.
1: Ake te mani na kapunga na ki ai pun si am telepon i bukin nam popai.
0: Ora na kaunta what the phone gen telefonia 100 bukin nam sign up.
1: Embesa te sapoki ko ni kapivetia aroni meum.
0: Karwa ne te embesa de bunga.
1: E yang pa e to roi ngai yo am telepon na ke te nam android.
0: Na kon the play store nam telepon na kon search M-Pesa Kilibas, ako download.
1: Karikia, amra karina nun M-Pesa. Karaw ang popay ng M-Pesa account o narikirong ni mewa de percent de pa kanipo yon tayo ang tarepon o paino ko de tarepon ni mahan na ko water phone.
0: Ibaisi, imeno o amilipoke ko ni kapenya awarinake ng popay. Ibukin naman ka ni mea tato o pokam. Tarepon niya, 100 kaya message yon na Facebook page water phone o hili suwa na ko yun. Hari na mana nak makuri mana negara atau mana mahu nak kawan dengan base account. Ayah nak kawan dengan lomba bonus setene kita tara kanom si de de de.
1: Kali ni kau de base ante montai hari nari ke yai tepuin tara kanom nam tara bon si de de de.
0: Hari nam form tepuin teman nak makuri nak kawan dengan muasa ayah nari ke tepuin tara kanom nam tara bon si de de de.
1: Atau tepuin tara kanam mana nak makuri hari ni nam tara bon nampak ke base account.
0: Hey kali ni ayah kau nanti kanom tara de de.
1: Oh kali ni kau kau de base by base. Emeno o yeite kanua.
0: Mpesa konansa nika tuapo.
1: Kari ni kongainte Mpesa o enari ki rom bonusi nam recharge naro na yo saikai.
0: Uo te tara o te tinua tara te tablo up up ena tuki taina ite pungina. Ono o te tara te tablo up up ena tuki taina ina nun wabo. Tupune tara o te hinda towana te tribo up up ena tuki taina ina nun nimebo. O wabu te tara te tablo four up up ena tuki taina ina nun isipong. A trebu te tara me alimebu te tara te five up up ana tuki taina ina nun te buina te pong. Yay! Kau marah!

wo wariki ten wariki timenis nangai ke ay nangi tera wo wa ke am saroni ko rigbon ngai ang fan sos na tauro indo ni ko te temero anti pakanda ye yo ke en karo ko pon te te puina te tairik ra tair sin ma musra ye kan wan nam pong ne ta kan me pong ke te te pi me to wan te tempa wo ta nga wo pi me ono te sna tauro in wa kina kan wan nam kan wan nong ram de te tai yo ke ya ipikin kan wan nam tairik sna monan kan ne am ka tairik yon banan meuri fm 89.9 pon roi ni mewa ke en ko nam rongo rongo ha sa tori mi ene pe me kan wan nara arawan ka pos ke te ni mewa ke te pakan ta yo sna tauro in wa kina ko ke sna kaina ko to corona na ko yakan de ka ten roots me kuna yit corona

Katanwetan ako yete putan nameta. Building permit and fees of regulation 2026. Ipupuray debo tahin makuri, ibukin makurian karikirake, o katina tuhan kura-kura nikawang kami, payasan kapata kirong the cabinet, the building permits and fees of regulation, 2026 na natapina tuwan ang suun, dirilikiyayo. Teswa yu, ikatiyag ibukin kami atatakin kay ka akay na nwaki, narun tuwan apun, arun po kung nakangan karikete kariyaya, ibukin te makurin katete, wawa te pakamani ibukin kariyakam am katete, tenua arun suwan am katete, te kawa, te kasuwa ibukin na kiran na nun suwan ta katete. Tiyonuwa na makainan ni Kongura. O ni kakatawraya yung kay karawa kimain makulian suwan ta katete ya po o iraki ni kanwan te swayo. Te Kongura na kaya te potan nami te kairaki iron na nasim te mise man nararapata a quality control and inspection division. Inanandain te Kongura o nasim te quality control and inspection division ana makuri na tahan na pepe kampana ni katete tahan ni makuri ata katete tahan kura tami anome ta te tau teka o tapi wari ni kaparapara ta kay ni pahire yo o po tuhan ta kakataw roy bayan na iraswan ta katete. Imae karawagin ta katete o inapundi ay tibota nome ta kiyokoraki akya na katete panatare pa yei kay nanwakin ta kariyaya yo anwakinan ay katete. Ikakawakin na pepa inataki roya tibota nome ta paya kikuna anwaki ta katete na kiyan ta kariyaya. Ibugin nungurungun to kong roya yo o anapundi na isipa waki na nan official Facebook page mise o ay timise websites on tapi wari kita apa ni kongra. Ibukin rongrongon apa ni norita kime anasim demise at the Quality Control and Inspection Division.

Ogan tani ngang kai pa ya puni kada para tere irei ki te ya puni pa para te tere irei kai ya ipon nawar te minis min te nuan te tepakan taya iyo ya ogan tani ngana pa na koim ki te tesina ki ya inen te menga ya puni pa paka paka re ngana nam goka ki bukin menga ya ya kapakan tay ki te ki ya kata iri ki kani patam ki bukin ganuan te ya punga iyo imano ki yan irei nasim ki puni kana mausa ki yana ano ki men naya makuri ki de tebakan taya yo na te metuan roni ko na ko imkera ko te metuan na pen rona ina wante tebakan taya yo yon panan meuri FM 89.9 na te metuan ka kana ko ikan wan nungram au kantar ngang kai pa wapani pen na ko wapani pen na kon ka karo ina ko si spangam na wante tebakan taya yo ki iman nam tayri ki na te metuan ka kana ko ikan wan nungram tapi ko rakunam na ke narinei ki ana ko nanang ana ko te merurung ngo te kukurai ni karo akin na ko spangam tebakan taya yo ke meta pe wono kwam kongura na pe men nam po takin makuri ke ate metu na pen popo to kai kan wan ngram nyon panan meuri FM 89.9 sina tauro ari kini wakina ko ke sina kai na ko to korana na kon to ware tito ke me kuna na to korana we u tia kanta

0: Ho sa no te gan den base me mai na.
1: Ayo pun to wana na bena service with the phone e ko kona ni karawa and payment siri na nun am mobile.
0: Pesi e beno amen to roi bukin gaina nun nam popai.
1: Ake te mani ana ka punga na ki ai pun si am telepon i bukin nam popai.
0: Kaora na kaunta with the phone gen teleponia 100 bukin nam sign up.
1: Mbesa te sapo ki ko ni ka pepetea arun meum.
0: Karawa ne te mbesa de bunga.
1: E yang pa e tau roi nga yo am telepon na ke te nam Android.
0: Na kon de play store nam telepon na kon search M-Pesa Filipas, ang akong download.
1: Karikia, amra karina nun M-Pesa. Karaw ang popay ng M-Pesa account o enarikirom ni mewa de percent de pa kanipo yon tayang tarepon o paino ko de tarepon ni maangan na ko waterphone.
0: Ibaisi, imeno o amelipogi ko ikapene awarinake ng popay. Ibukin na mga namaya tato pokam tarepon niya 100 k-message yon na Facebook page waterphone o ini suwa na ko yan. Harina mana nak makuri mana negara atau mana mahu nak wang dan membesa accounts. Ayah nak orang dekat rumah tu bonus setelah itu tara kanom si dia dia.
1: Kali ni konde membesa nanti montai hari nari kaya itu pun tara kanom nam telefon si dia dia.
0: Harina form ibu kini mana nak makuri nak konde muasa ayah nak itu pun tara kanom nam telefon si dia dia.
1: Atau pun ada tara kanam mana nak makuri hari ni nam telefon nampak ke membesa account.
0: Hey kali ni ayah kau nak kanom telefon.
1: Oh kali ni konde ini membesa pepes. Emelo o yeite kanwa
0: Mpesa konansa nika to abo
1: Kari ni konga inte Mpesa o enari ki rom bonus in and recharge naron na yo saitai
0: Uo da tara o ti tinu tara tabu up up eno to kitaina ite bungin Ono da tara tabu up up eno to kitaina ino nun wabo Kipina tara o ti hinda to wana to tribo up up eno to kitaina ino nun nimebo O wabu da tara tabu four up up Ano to kitaina inanon isipong patrebu tara meli mebu tara te five up up ano to kitaina inanon te buina te pong
2: yay kongara

they don't fall. We spin like a pinball. Ako pun tayo meto ang Rona, yung John Banan, Mauri FM 89.9. Kaya kayo pun takani mapong tipong ngayon. Kaya na tayo meto ang ikakana ko ikanuan ng uram. Kaya kunam, kaya na diday. Ay ka na kanukuro na pakanuan na mui kaya tayo. Kaya ang kanimapong ngayon. Sina tauroin wawakin ako ki. Na tayo meto ang ikawin ko. Kaya ako na tauroin wawakin akanuan na katayriki. Nipon roi ni bawang tapakan tayo ayo ke te una tauroi ni mga kwa kariki kanuan nung ram men diruo ni kariki rungro men parani ki dipesam rungro ni kapo rungro na pe mayo tepe tepe ke meyawan na pe amina sa tauroi ni pang kandin waki na kanuan na ra ni mea waki ake imin na kun nam rungro nipon roi ni bawang tapakan tayo ayo sina tauroi ni waki nao sina kaino koto korana nako iya ka in the bad boys blue ke mea kuna iya rainy day, rainy Friday. Kaya kayo po hindi. Taka na may pong dabong ngayon. Kaya kakaraw. Sina kami ako na namura mo. Sina kami ako ma namura kin nungura na kung nungura at tukura na yun. Special dedication coming from the college.

eso mentioned. Na koy mi business yon tarawa tay na nan met eso o yon na penta pa kige na network what the form kam na pen ni mauri. To ina poni pen ro koy rom te koy bukin te bare man ni katua pong o ay na kakayan min tayan po pay pa kon ka peransa. Ni kapunganan am membesa service. O buni nga yato wan ang kaita kawaii ako na hanapin ni Puki ko ibugin kapipitian ng makuri e. Register business pa yung handig ang QR code. Aki apon terire yon. Ako kung hanapin ni Pismaya ti Popay, nini kapunganaan ng tarapon. Kwa kirarama ibugin tayan ni Kirapa, ang kastama a Popay hinapin na itarapon, ni kapunganaan di digital payments. Kwa kikainan ibugin ng kaparens, ni kapene win tayan ni Popay, apin ni kawaki na kiroy, at nga iya kung nasuwa iya ikindumina, on download on kaparen tam Popay hindi tayo kotangiria kwaki mga pia ni kakaya nako tayan receipts ki tibia pa ni makuri mwin tayan po pa ya ki karawa ki naman din paisa inarayin nako na main set bank accounts ni katua week aki atapitapi nito kona mga nako ni karina aman in the bank ten paisa pantuwa na takawa ya na po kia tiro radikira ki may business ni main nako taniya ya kapo ay kapunga na aking kain joan nabe aki rapatan temani aki mga kakangay pinipayam tinikira ya tuki mga temakuri na tibia pa ibaisi ang kaparens. Yakona ntawi minang popay inanantupuy na teririki. Ngana kona nuyay tariponira yon ara free line e wawa kia isuwa tenua towana awa kia kia wawaruwaywa kia isuwa tenua towana awa kia kia wanuwa ni mewa ipukin karinan ng business nitay. Te embeisa tesa kapibetia aron mewa.

When the Ministry of Fisheries and Ocean Resources ni mangana at the Coastal Fisheries Division yampo. Ukan na tayo patira kaparaparaan sa kainin na kun akawakin merin na pera at kime. Ing ayo te kainin pun katapuakan na nakin si akawakin merin na pera at kime. Ngaya rirangin kakawakin ako imtes sa ngurang te pungay o kung nagay na ta kakawakin te kime ipukin na ramerawa. Ay kay tapewa kakawakin te kime na kun aramerawa. Ikatime tuwa ni kaysa karamerawa o men katime tuwa merungin merin a pera na rontiani ki asipun tari. Yukunahan di kipamiya ikay kawaririki o merin di kitari tapewa ni kamenuya yay. Yukunahan di kipangaya te sa kamenua a pera kilipes men na naurupay tino. Ipupukin kaysa katari men tuwa mekin pera katapewa. Ikatime tuwa te karikimani o tirita ni meo itari. O ikatime tuwa rikim jamaraki ipukin tinasini kilipes. Tira te kangang kane te ime toa na kin te kime. Yesa ni karawa anakame te pai te tabun na kawa o ikunia pa te kime yerangi ni karaku mtiaruari yerangi ni kangang arun anakapung. Te kime e kainanua roana ni kime e mais pa meni maisina o inakunaan pipe ti arun na yakapung. Nkana ameena kutena ni kime o e kangang ni kaispua na meni kariki te kime. Yokuna amnanga na meni kariki menkana akia kaispua meangaiyo o inamenga meauna naki kapung. Ina tiime tuwa akawaakin tekime. O waanneri na konaani karika buwan tekime meikiripes. Ina kiirikaagi takarikimane o tiamaraki. Ina rangin duotaki meauna na otapanin tirakai ketireitani meau itaari. Ngayari tira ammaa koite nasini kiripes ni ikupuokin tetokwa teka nganga yu. Ira nanon takaini peiri aini katoka muanaakin tekime ipukin tatiime tuwaan kaupain aramerawa. Ripos kereta kina kon mapisin te pota kina kawai paiki ki ke yam po yon isiwa ni mea wakia wo wato wana ke ruai wa ruai wa ke isiwa ni mea wakia wo wato wana ni mea wa wo wa ni mea wa. O waika ingani kaurin tapewa men te quarantine office ke te kana kopai na kosina niku. Ukin o inin te quarantine office. Enau ki te quarantine office ipondi ki to wana tiawa imae nukin te kasine o niin te tayari roko yai te waani kipe. Aikai merin taari tapeua aika katapua ki panakwai anako sinariku. Te varu o te neve are o ko o apun tapua ki kanakwai ya. O wai tio ni metipia kua a tapua ki nebe kanakwai ya. Anaka uri ni te potakin nakawai bukin sanakin tapeua merin taari narun naikai. Te veri e wawa te keichi yon te menna te pasinsa. Tepun ni mewa te keichi yon te menna te pasinsa. O wai tiang e te pina maisina ki ana fees yon te menna te pasinsa. E kata waki ma te mais e konani kanakwaki yon dinanin. Merin taari aitai nga yetaraki baya mwannan rota ki maisia ndita yeyo. Pa meni gara wakin naikai o ena punti metuwa merin na pera naki baya wani kuwa ibukin teroro to wana meto wana. Ibukin diki rungurunguna reita ki mewa bisin te pota ki nakawa ipairiki ki yampu nte nampa e isuwa ni mewa akia wo wato wana akia ruwaiwa ruwaiwa ke isuwa ni mewa akia wo wato wana ni mewa wo wani mewa.

0: Kone meori, ai kai rongorongo ipuki nungura amma kiasa ni kata kurabaki, menna na rungu ni kariki rongorongo panani kiri pes. Rongorongo na pen mayu, rongorongo ni tepeti teki, o rongorongo na pen non nabe, aki anata roin ware kaki na koin, ironga yeri inata, tiri pe dios. Esi te bota kine makuribukia, aini tiruron dikira ke takaka ruaka me iroi ke te muaisa, ni karawa te bota kine kaukukio ni kainin, nana karuia fea, ipukia den tiruron dikira ke, te peso sport complex. Epon nga panana ni kakaita ute pota kini makurihan niya nako ya pota kini makurinako. Aki aro ko ni kota ya poto ka onroa niya. O nako ya reirei atein te reirei ya ururon dikida kini kapene. Aki aare ki roko ya nte karuia fea ibukin uko ukura ni kabai. Me waki ibukin karikia ni kapai ya nako ntai ka naroko. Epon nga nabe panana te muaisa ni karaparapa nako ya kampana ni business. O taan nga tipuoka aki asa nga aya poto ka. Men poto kakin omane nakin te pota kei, are ngaya are akana korawa na pongane ipukin poto kaki ya tirurun dikiraki. Eta kwe muaisa pa ete ina toa ni katia te kawai eroirui ipukin tai ika anaroko ipuki ya narurun dikiraki. Epo nangane pe na kakaita una koya ni kapene ya ki asa na ngaya poto ka na konte karia fea ane. Isn't that in an embassy Saban yon Tarawa by Ada and American Pusmai, the Porta Kinakawa, or Karikira Kenakaupai Nimerava, the Rice and Cafe Peso, Ibuki a kind of seam, the Katani, Miss Saban, a Kiaroko, Yoni Kiripes, the weekend. Etako te embassy by Jeroqua, you are a Punikanuan, and a data to Tautehani Kiripes, or the Tauteha Saban, Ibuki Karikira Ken, the Fish Collection Beso, a bow, Ketakaipuke Pukinanakin, Ika Mayon Nepe. Hade MV te puki paeni. Tereire in katani ei anere vaki na nun te puina te pung. E pouto kaki mentera pata at Japan International Cooperation System ke te JICS, the Procurement Agent of the Shipbuilding Research Center of Japan ke te SRCJ, the Vessel Procurement Consultant mente JICS. E pon nga nakaraparapa te embassy na kon info ke te pota ke nakawa. Ipukin na napusmai ya nakuroi o nikukure ini poto ka atire ide ini katani yei. Ipukin ni kapusira van roi ya namakuri teka ipuke ebo wayo. Onka yete ina toan digira ken kai te yoki ni pai iroi ya ka ipuke nakawa me ye petera na kon apera. O wapun ti ime toan teni kamerurungia o nikuroi tate ya kain te compliance authority ke te AC. Mente pota ki nakawa, ndoe kaipu ki nakawa kane pa aria hiniri nano ni kaini peaire, ndi on na peipu ki nikawa kinan konaya, pa ena meno roi puki ete pota noameta. Etako te pota ki nakawa pa nikatua tai, are enang tuwa ki ei kaipu ki akane, au awayakua ni mananga opisa mente si yei, ipukin karawana yetu tuwa nako yei. Deda yei, o yei wumen opisa mente si yei, a kia ruona te wana te kaipu kente wiki ei, e temeri po no wane mewa. Ari epe yoni Christmas, oni karawa yetu tuwa yona. Yanga nakakaita u depota ki nakawa na konti meripu no wani mewa. Me kainya na siyem, ipukin poktokan o ayay pupuaki ipukin nakuroin temakuri ntutuwa yu. Onde itan nung ram rongroon apentipitipiki. Asta o meto pota ki ipukin kamenuan tenwaro menta nape kiye irekerekeya me Amerikan tipitipiki o tekarapien. Nikaumia katekova nan te Commonwealth of the Northern Marianas kete siyenne mai, pa ena tutukua na iyangu Amerika, nikandisi na tetapu are iyangua yei anakeniken ibuki nikaupa ikapini merawa. Tante imente Marianas Islands, American Samoa, Puerto Rico of the U.S. Virgin Islands, akoropuki nakon kova na tevi tapatang, nikaumia kanatauteka, pa ena koropuki nakon te U.S. Department of the Interior pa ena katoka karawandana ris. Tante yakan ne tangira te tautea Amerika pa ena katoka ke ne poni kamea una ateris at the Northern Marianas Islands outer continental self Pacific mineral lease sale ke te PACM 2. O ena toa na katanoa tanda na ris ane o ne kamea una ana pete tai are eka poa ye ye na ris nte pui me ono wandi tempa. Atako pa erike na tai apa tang ni karokuwa te pui neruai wan nuktopa. Nikaroa yana tapiaka awana tutoko na konti sakoropoki ipukin te interior mei Amerika. E teine tuan kain, narana kia tuu nika awan Papua New Guinea Port Moresby, ndeke ipua koi ya kawa ika apupurantio nape, ake areke yaan erangi nika kameaku. Mengen ke amais ke kevinako na koni kati ime tuan terau, me Port Moresby erikina pea paate tapo ea korakora yei terikirake, Ani mai spai kari ki ona narun pota ki ai ka bubura yoni ka titi pota ki taka karo ka bubura awai wa ki ni business numero ronde di New Zealand Pacific met the Metropolitan Superintendent Warwick Simatep oi ta ko jobi sa anne pa e ka ko wa e ko na di ka to ni ka van na pe ya anne pa te tapo e na kora kora te ka pa ye me ye mende ta ye yu a aponi pe pe ya ni ka nga ngai ka pes Gaya mai swa ke ga bobura ake anariki ngayon babo ni ukin naron jeri neri ne ta pa ngake na kon jeri ge apo ori ni nan si em both Moresby the PNG chiefs aw anataka karo Australia at the NRL rugby league no wete ngawo pi mewanua oi ya noni meke tiwa bisa ane pa ena konan ta roi roi ti gota kini placement ta yane ni koroi makurin tararua aika ametua Oye sa te wana te tapon ruani me te erangi ni kinaki on te Cook Islands, ni karawa ki te makuri na kiako nako yei, o ni karika tia ki rao nano, nako ia utu ake kai te tapo ane. Te menna te saka me te bai me yo asteria riesa, ni kaida te waki pukin me ha katameruan te ruani me te, e te ni kao symmetry on dara tonga te puina te ririkin nako, e tako, pa akora kia kia koroi makuri nurupa ina kontaian ruani me te akane, ari ya inika tia kin te kabo ui. Eri posena ke pa a mais a si pun ruani mete ke et stones a ke apen noria ki neka pakaki niko takne a si pun etan ruani mete sinan tisa kakai o tisa rakau a kate walker numero rona mete pacific waves a eta kuoka pate wa ke noru pai na kon a si pun netan tayen ruani mete pun te pai a ye ke kantari nga ke pa enadiki yon de Cook Islands andita nuram rongron apen na nave Yesen dekin na peristen Donald Trump Pa enanga ni mewa tanga te tara na ko yaka ni Amerika ke ai ka wai ngana eto ka ni kai te Republicans te nu kan dine dine ni na karawaki November me eto ai me tata roi pa enaka nga ni karawaki na non te yamwan ke mane na kina enes ya ante tu ake e aki ni meroro na yo nanyo e punta ni kora kora te obobo ni kukure iro ya pouto ka na ni meroro te pate ari e koroi enta iri kintra te nipong me ataku ka ente Democrats pa ponte beritaya ke ananona E puntu ana bet Trump un taine ye meroro ane me aia pouto ka pa te mani ane e na pon si ka pene yaki on Amerika me ye ki na pe mea tata pa e na kanga aron tera ruana gana ia kana kua ki te mani ane. E ta kutako wendi per instance me ye Amerika e J.D. Vance pa e na kona ante ke mani nte yang wane men te kari ke mani men te peko yon te yoki ni pai ari eroko yon Amerika o te ni mea wane nga ane ia ki deke na koi yaka in Amerika ake aka umane ke ne ka upai. Oni ka pene nora rongrongun a perna nabe. Asta na tani puaka hothis me Yemen tawa te metapeia van de Red Sea e moka me iro ia tausa a ke abo toka akiron Saudi Arabia. Deken moka iron othis are po toka akiron Iran. Ia kani ari ki terapata ane me temerawa e te papa menda straight are irangini kakapongana ki bukinti yo kinipai nako asta au Europe nteraroa ai aisi isipi menwewa te kiro mitankai. Me tapu uthis pa anake te pai enari ki nako yakai puke ni kako mentio anate ake aka kaponga nate meravani. Me esi katuruturua pa enasi puaka ni kai puke mei South Arabia ari epondangi ni kaponga nate Red Sea ipuke ni yoki ni pai yanna yoera. South Arabia e mangarangi ni kaponga nate merava anyan kai imi ni kai nante Strait of Hormuz imi ni anapuaka Amerika oiterera yon Iran. Nga tira kente pupuaka i merenan Uthis, mente tauteaka ni Yemen o South Arabia, ngai yana pangkai, ari iakari ka pitira ken pontio era, ntio nate. Kurapai pukin nung ram, awakan ya muat tukin nam rongrong, aki asari kini kataurabaki, men anaru nekareke rongrong, panahani kiri pes.
1: When the Ministry of Fisheries and Ocean Resources ni mangana at the Coastal Fisheries Division yampo ukan na tayo patira kaparaparan te kainin na kon akawakin merin na pera at kime ing ayo te kainin kon katapwakan na nakin ki akawakin merin na pera at kime ngayon rirangin kakawakin na koyim testa ang uraan te pungay o kon na rin na tanga akawakin te kime ipukin naranarawa ekai tapi waka kawakin deki me nakon aramerawa. Ekati me tua nika isa aramerawa. Omen kati me tua merungin merin apera naruntiane ki asipun tari. Yokuna deki paniya ika ika wari deki o merin deki tari tapi wak nika menu iya iya. Yokuna deki pangaya tisa kamenua apera kilipes men nana urupai jeno. Ipu buki nika isa tari men tua mekin pere kata tapi wak. Ekati me tua tekari kimane o terita niyau itari. Oya kati me tua rekin jamaraki ipukin tena sini kilipes. Tira tekangan kane time tua na kin tekime. Yasa ni karawa anaka mete pai te tabun nakawa o ikumi apa tekime yarang ni karaku mtiarwari yarang ni kanganga arun anaka pung. Tekime e kainanua roana ni kime e mais pa meni maisina o ina kunan pipe tiarun na yaka pung. Nkana ameina kutena ni kime o e kanganga ni kaispo ana meni kariki tekime. E kuna mnanga ana meni kariki menkana akia kaispo mengaiyo o ina menga meuna naki kapung. Ina time tua akawakin tekime. O wane ni nakona ni karika kuwan tekime meikiri pes. Ina kiri kagi takariki mani o tia maraki. Ina rangin ruota ki meau na nautapanin tira kai ki tirita ni meau itaari. Mayari tira amma ngangkoy tina sinikiri pes ni ibubokin te tokoa te kanganga yu. Ira nanon takai ni peiri ay ni katoka muana akin tekime ibukin ka time tua ni kaupain aramerawa. Ripos kereta kita nak nak pesen tepota kita nak awal bayi kita yang pu yang isuan mewa kia wo atau wana kia ruai war ruai wa kisuan mewa kia wo atau wana ni mewa wo wana mewa. Awal kita ingkar kau ring tapi wa mende quarantine office kita kan aku bayi nak pesenan aku. Ukin or inin the quarantine office. Enau kita quarantine office iponde kita wana tiawa imain ukin te kasine onin te tayari rogo yai te wana kipe. Aika imerin tari tape uwa aika akatapua ki kana kwa iya nako sinaniku. Te varu o te neve are au ko au apun tapua ki kana kwa iya. O waitio ni metepe akua atapua ki nebe kana kwa iya. Anaka urin te pota ki nakawa ibukin sana kin tape uwa merin tari narunda ikai. Te vere e uwa te keichi yon te menna te basinsa. Tepun ni mewa tekeichi yon temenna te pasinsa. Owai tiang, e tepuina maisina kiana fees yon temenna te pasinsa. E kata waki ma te mais e konani kanakwaki yon dinanin. Merin tari aikai ngai e taraki baya mwannan rota ki maisia ntetaya yu. Pa meni gara wakin naikai, oe napun te metua merin nepera neki baya wani kua ibukin teroro towana metowana. Ibukin diki rungurunguna reita ki mewa pisin te pota ki nakawa ipairiki ki yampu nte nampa e isuwa ni mewa akia. Wawa towana akia ruaiwa ruaiwa ki isuwa ni mewa akia wawa towana ni mewa wawa ni mewa.

Darane bun yeyne bedi dima mara tugdana gendi. Loro gondara darabon dindi dibakan daya yu. Ki bun dime tuana bedi busi mairo gondara darabon. Ki nakoyim gero gondanga pram katikiroi. Ki nakoyam amusu. Ki yangon bedi nakoroi kanuan di ampunga yu. Ki bun takanime pung. Nakoroi kanuan na muikin. Ki yangon. Kwangon kukurei. Ki bedi nako panam katikiroi nakoyi akanimi yangam amusu. Ki kain nam tapu ki roram ken di yon banan meuri fm 89.9 ke on na roi na pe kan on nam weekend ayo men nam tapu ro kwa corona ye ki am tan kai pon si ono war ki te menis mangai yes na taw roi bus mai ri ki ron dana antara pon ke yo men si yo ryan na nam ban dara pon na ri suani me wa ke tapu ro wa wa suani me wa ke kan si sirak ah yana ko na pe kain de takat ki roi

0: مورد النوابع
1: مورد نبت النوابع
0: مورد النوابع مورد النوابع مورد النوابع مورد النوابع
1: مورد
0: النوابع مورد النوابع مورد النوابع مورد النوابع مورد النوابع مورد النوابع مورد النوابع ايوه يا قاعد ديسرك نقيم كي انتي ايوه يا قاعد
1: ديسرك
0: نقيم كي انتي ايوه يا قاعد ديسرك نقيم كي انتي انتي سينيا انسينيا اكي ايركريك مي ايا ماكوري مي تيران او تقاين نكو سنانكو انتي اريا انسينيا كان I'm going to go to the water and sanitation engineer. Ayer kita kan ayam aku ni meteran matakan nak kosinan aku. Ayer kan aku am kita kira mekan. Matakan nak kosinan.
2: Ya garapa kona pe ngoya ko roni re me yon de yon yon pe on me kan ni ke ndara ndara wan ka ko sayo ye yari tari kit pran ka kat kiroi ke na tikiroi na pe te pusim ke no nta kawai yon pe on me kan yari tari kit pran ka kat kiroi na ko ya am korak ari ki pun na kon namu nai ni ke yari ya yamana ngan te de te pong ayo ya kat kiroa manangan na nanata pore yamina ye amta inga ye ibon si togona rigite menes me angai ke nangpo na wo ya yo ari ero kona pen tokina kanwan mawan ka kpos ke teni ma wa ken den de bakanda ye yo ya gara pa kori ki an kai tawku na na ko imkere ko san dei tai yo na ranam ban tera bona rei suoni ma wa ke ta poro wo wa wo suoni ma ken rohana ke umen mon na kon nara ni ma wa ken ka kpos ni karo ko ya sar kon tokina den te tai yo Ya rei tari kita panahan kakatikiroi, kia ni karaparapa, nakoim nape yang kue roka, tema tuan roan iran nong ram yon panahan bauri FM 89.9 nara, naran miau wakin kakpo sayo. Aung kaya panipu na uwa, kia sena tauroi, wakin akan wan nara, rawa ka ki imina ke, bukin nong ram nam dong rong ni matang, kia men teru ni karikir rong rong men panahan kitipes, Kia asna karapa mo responsa na rani mewa kia. Temise ke te Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy. Ke te puwataki ni makuri bukin makuri ya ni katikiraki au kateime tuwaan kora kora. Ngayang kandari ya manena an pungtoka na konda mawa ni kakiposa iyo. Kia sina tauroa indanga tata iriki na konda na kongra responsa ya bukin nongraara. Kia imena kwa reita na pe ongraa men tiru ni katikiru ngoro men paraan kilibes. Kia mrongro ni miatang di. Then the tanime on tai ki pori de yo
3: oya we pa nang ina ko kain te engineering day
4: ya sa ta nga na ya pon min se nia
5: mise engineering day mise engineering day mise engineering day Every time no ora, ya kapuagi kana kwan nam nimea wagen te wigi ayo iron te pota kini makuri ibuki ni makurian perikiraki katai betuan korakora ke the Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy.
6: Puga meruam ayapong insinya iron the Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy pun te pung erang ini kakawaki may puakon nana pung te pota kini makuri ayo. Tepota kini makuri ayo ponimewa ana department aika e makuri nanana naronte corporate support department, architectural and building engineering department, energy planning department, civil engineering department, awaite water and sanitation engineering department.
7: The corporate support department e kaina kiro ya rapata ke unit saikai. The administration, the registry, the accounts, the research and development unit, the project planning unit, away the information and communication technology unit. Units ay kain akiari gipataan po ito ka inanuntay na yamaguri insinya. Terapata ay the architectural and building engineering department pun terapata ay kain na kiroya insinya. Ay kamata yon rapakaw yon tokoro tamnei kiti design, tekataw po costing planning, quality control inspection division, kitaan suwo haron tameruan tekatiti, kaya na rin anong Reuters 1 katiti, away the building and maintenance division, ari kaina kiroya insinya ay katahan katiti. Terapata ay the energy planning department,
6: ya kaina kiroya insinya ay kakapaya kipanayra takainipayre iyan the energy act. Yay insinyamente electrical units epon tansua a mispa anakapira kia mwaya ntiero e kuna men roi yay insinyamente renewable energy units ayana sua am solar system nkana korakorana men ninewa te kilowatts nuerake pa anaria ini ira takai ni peire yam the renewable regulation nrona kime insinya mente petroleum units nsua am tapanipa pakona meno mente haha.
7: The Water and Sanitation Engineering Department
6: e kaina kiro ya insinia akiawa akina kenikaira arunte makuri yondara ruan nenran o tapon ran o karuan roi teran nrona kime te kaina kusinani ku emen roi nikapta kiripes.
7: Awai the Civil Engineering Department pun terapata area kaina kiro ya insinia nape ay karagini pahakua ku arunte makuri nire kere kene karawan te kawai te buris te kosway awai te pon.
5: Bukan kini ada bantai ngaira, nak naik kawariran naratjen, aika anate in tepairi kisafa field in tepung wapi mewa nak on wapi meni mewa in tepe tempa, wawa tenga wapi mo no.
6: Nyaji suango, kini yang kai amin sinia, aika di metua ni yang u onda kibe mesua kina, anak taratara ibugin tepa kini mengeroy, menom roy, awai turun upain, ni merungin kukurein, kai on tai in the future.
8: Ayer dikit nanya, apa tanya baterang? Nana rapatan kan kira kekete itu niki nakin kaya te STWSP, TSTSP, te boy dia, te koi tivo, te strip. Maya pun insinya nak tahan nak kuri guys.
5: Siapa nak tahu kuri ya yo? Ya tahu, nah, sekarang sepuluh dan sekarang fiu, ke kira ni pos poro, di bayi.
8: Ya,
6: jadi itu
8: kurang
6: ngawal, itu nanora. Oh, itu nanam. Oh, itu the coal, the BUP, PVU, cages. Ngaya pun insini ane petani makuri yai. Aika angin angka yang tepota kini makuri yaiyo. Oh, ni kota kini pe, meterapatan kata ite, kiana contractors. Aki amakuri mengai. Ya pun nangin gak kami tak kuanwan tepunga. Ya pun nak suangko. Pangai anapun ipene nepe ni kosi ayah service nako ya tepota nameta. Oh, ipun imisi nepe ngepoi rawa. Hai, sana kon nora kanwan wa.

Amda inga ya ipon si itenu onowa rekiti minisme angkai ke te ayana ngitira onowa ke uringa ne poni suwa wa nara ta yare sina masrai kan wa nara rawan kak po sa yoke meten nanom program ke kuna ke atakira kina koyo yon panan meuri FM 89.9 sina tauroin wa kina oke ay sina tauroin kan ni busma to wanan te to wanan kan te meten nano ke te busi yari atakira kina kona ya kangai te kana Meuri FM 89.9 Ya bubusi na kon tokuna Island in the Sun pa itetaki pa nakamya wana no no raye na wante tepakan tayo yo kurapa ha ya karapa kona pe angko ya kora isira ke nara meten nano program ti tayir ke yo ke den tepakan tayo yo ke awa yo ngane meten nano mero ko tangire pe nang raye knaki yo an panan Meuri FM 89.9 Island in the Sun pai tetake ke au kan terenga men nakon kuna mayo ai napuni pen meu ye nonom no ngora men nam tabar kwa ro na ye nara meten nano program

Oh, amta ingkai ya ibun si tepi mea wari kita menis mea ngkai ke nang poi suwa uringan poni suwa kuna mea nga taura in day taung ram mea ntiru ni kari kira ngorong mea panahani kiti pias ki rongorong on nape ma iyo tepi tepi ke mea on nape. Sina taura in wakina kori ke wa iyo nape togona te temete nano ari eroko ya tangira kina kona ke na ngura ya kina kina wante tairika iyo ya kanga ite ya kana. Mea uri tayaka kanikatanga are heaven baby by Aira Star and Saint Korapa. Oh, yakarapo ko na pa ang koy kesika, kesika nro na kita na pa ang dara metin na program. Kaya wajo ang kanya ko na mayro ko tangiria. Heaven baby kaya riya na kilo ng Aira Star and Saint. Kaya ukan tayong mayro na kung kuna mayo ay napuni pa na pa na ko kain na may kanya kaya na ko raw na pa yai kanwan na weekend ayo.

Awa yu na pe to wana de de bubusi ke manga spare ke roko nan te te wanta iri ka yu ka ngai te kana me uru FM 89.9 ya bubusi ko kunan Fijian bula pa anakama ye asipu wai me asipu na tong nine ke asipu na te ini ya karapa kore ki kayatane terikia terikia kayatane terikia ke ndona kirana pe ke bukin kainan na pe ra metinda no program de te wanta iri ka puri iri yu kaya wajong kanya meten nanom ukan tanya men nako nukunam wajo na puni pia nuru kaina iroun sipum ke meh sipun ati tiang ni in ni pia nako roy na pia ikan wan nami weekend tayo kegi nongong rami yon peran mauri FM 89.9 ten temuan tayo kaya puri dia yo.

Oh, am tayong kay ipon si teacher na dikit may nismayang kay kaya nang po isuwa. Kaya yung yero ko na pento kina kanwan na meten na no program kaya bukin na mawan ka akposin din tatayir kayo. Kaya yung panahan ba uri FM 89.9. Ya, karapa ko rin ko yung kwasan na itay na Facebook page PPA ba uri FM 89.9. Ibukin kainan na meten na no program tatayir kayo. Karapa ay natikiro ay kanwan na tayir kimi kani. Yari tayir kita panahan kakatikiro ay ni karaparapa ke na koim na pem kwero ko teme ton roni ran teme tom nong ram ke idari kira yo an panan be uri fm 89.9 te mon ta irike po uri ye yo ha kwa was na karapa mo to we bukin teme ton teme au ha teme rurung ayo kitu kin nga ngadi ran tepung ha korak ke ka ye manga kunan ni kari kira ke bas na kaina kan wan de te mon ta irike po uri ye yo ke bukin te ta irike te tepung ayo ke takani me pong tepi metowan an tepe tempo o tanga wapi mono. Kona meuri rikin koya kote metuan rana ina wanti tairi kayo, kia msarawani koriki, kone ngai yang fang sos, kies na tauroa inu wakina ko kia ukantani ngang kaipa kopo ni peani kata iriki meikani. Na te metuan kani data ng ram, kien kakana koi tepekora kanuan ng ram, kien narinei kia ikana kanakoro anepe kanuan nam tairi kien nam weekend tayo. Ke me tapi wana ko am kong ramen nam po takin ma kuria ja te me tuan po to ka ina pe kan wan nong ram yon panan me uri fm 89.9 uringa te tirani suwa ke nda manga tawro inde suko me am katan wata ki atang irak na koi ke sna tawro in wa kinako a ngta ya boni po suwa sna kai na ko te tai na kon de teruni gari gero no me panan ki debes ke bukin manga ko kan digi ong ram ham rong rong ni ki debes ye rong rong na pe mayo tebe tebe ke me onna

0: Kone meori, ai kai rongorongon ipukin nungura, matiasa ni katavrabaki, menna na ruone karike rongorongon panani kiribes. Rongorongon nape amayu, rongorongon tepe tepeki, o rongorongon nape no nabe, ake anata roin wareka kinakoin, ironga yeri nata, teripe dios. Esi te bota kine makuri bukia, aine tiruron dikira ke takakarua kame iroi ke te muaisa, ni karawa te bota kine kaukukio ni kainin, nana karia fea, ipukia dein tiruron dikira ke, tepe su spot complex. Epon nga panana ni kakaitaw te pota kine makuri handia na ko ya pota kine makuri nako. Ake aro ko ni kota ya poto ka onroa niya. O na ko ya reidei atein te reidei oruron dikida kine kapene. Ake aare ki roko ya de karia fea ibukin uko ukora ni kawai. Me waki ibukin karikia ni kapai ya na kontai ka na roko. Epon nga nga panana te muaisa ni karaparapa na ko ya kampana ni business. O taan na nga tipuoka ake asa na nga aya poto ka. Nen poto kakin omanina kinte pota kei, are ngaya are akana korawa na pongane ipukin poto kaki ya terurundikiraki. Eta kwe muaisa pa ete inetua nikatia te kawai eroirui ipukin tai ikana roko ipuki ya narurundikiraki. Epo nangana pena kakaita unakoye nikapene ya ki asa na ngaya poto ka na konte karia fea ane. Isang tekin na naibasi sa pen yon tarawa ba eira na amara kene pusmai te pota kina kawa o karikira kene kaupay ni merawa The Horizon Cafe peso ipuki ya kain te sim ni katana ya ime sa pen na kiaro ko yon kiripes te weekend ako. Eta ko tempesi ipa te roko ayu are puni kanuan na nareita ki te tau teaka ni kiripes o te tau teaka sa pen ipuki ni karikira kene The Fish Collection peso ebo ke te kaipuka ipuki na nakin iika me yon nape. Ate MV tepuki paen. Tereye ni katani yei ane re waki na nun tepui na tepung. Epo to kaki mentera pata ate Japan International Cooperation System ke te JICS, the Procurement Agent of Aite Shipbuilding Research Center of Japan ke te SRCJ, the Vessel Procurement Consultant mente JICS. Epo nanga nakarapara pati empesi na kon M4 ke te pota ke nakawa. Ipukin na napusmai ya nakuroi o nikukurei ni puto katiri ili ni katani yei. Ipukin ni kapusirawan roi ya na makuriteka ipuke ebo wa yu. Onka yeti ina tuan digira kenka ite yoki ni pai iroi ya ka ipuke nakawa meye petera na kon apera. O wapun ti meto ni peni kamerurungia o nikuroi tapia kain te compliance authority ke te AC. Mente pota kin nakawa, doi kaipu kin nakawa kanne pa aria iniri nano ni kaini peaire, nti on na peipu kin kawa kinan konaya, pa ena menu roi puki ete pota no ameta. Eta ko te pota kin nakawa pa ni katua tai, are ena tuwa ki ei kaipu kia kanne, au awayakua ni mananga opisa mente si iei, ipukin karawana yetu tuwa nako iei. Deda iei, o iei wumen opisa mente si iei, a kia ruona te wana te kaipu kente wiki ei, e te meripo no wane mewa. Are epe yoni Christmas, o ni karawaya tutuwa yona. Yang anak kakaitaw de pota kinakawa na kon temeripo no wani mewa. Me kainya na siyem, ipukin pautokan o ayay pupuaki ipukin nakuroin temakuri ntutuwa yu. On deitan nung ram, rongrongon apentipitipiki. Asa o metaw pota kipukin kamenuan tenwaro mentan na peke yeyrekerekeya me Amerikan tipitipiki o tekarapian. Nikaumia katikova nan te Commonwealth of the Northern Marianas kete siya ne mai, pa ena tutukua na iyangu Amerika, nikandisi na tetako are iyangua yei anakeniken ipukini kaupai kapini merawa. Tante imente Marianas Islands, American Samoa, Puerto Rico of the U.S. Virgin Islands, akoropuki nakon kova na tevi tapatang, nikaumia kanatau teka, pa ena koropuki nakon te U.S. Department of the Interior pa ena katoka karawan na naris. Tante ya kan netangira te tau teakan Amerika pa ena katoka kene poni kameau na te ris at the Northern Marianas Islands out of Continental Self Pacific Mineral Leasel ke te PACM 2. O ena tau na katanoa tanda na ris ane o ni kameau na anape te tai are eka poa ye ya na ris te pui me ono wandi tempa. Atako pa ere ke anata ya patang ni karokua te pui meruai wano kutopa. Nikaroa yana tapeka awana tutoko na konti sakoropoki ipukin te interior mei Amerika. E teine tuan kai, narana kia tuoni ka awan Papua New Guinea Port Moresby, ndeke ipua koya ka awai ka apupuran teo nape, ake are ke yan erangi ni kakameako. Mengen ke amais ke kere nako, nako nikati ime tuan terau, me Port Moresby erikina pe apate tapo ea korakora yei terikirake, Oni mai spai e kari ki ona, narun potaki ai ka bubura yoni ka titi. Potaki nta kakaro i ka bubura awa i waki ni business. Nimero ronde yu New Zealand Pacific me te Metropolitan Superintendent Warwick Simatep o i taku te opisa anepa e ka kua wae e kona dike tu ni ka vanna peia anepa te tapu e na kura kura te kapa ye me yei. Mende ta ye yu o apu ni pepe ia ni ka nganga i ka pes. Ngai a mai swa ke ka bubura ake anariki ngai yon babwa ni ukin narun teri neri ne tape anga kena kon teri dike apu. Ori ni nam siem both Moresby the PNG Chiefs. Awa anatakakaro Australia at the NRL Rugby League nuwa wate nga wopi mewanua. O yi anoni me kiti opisa ane pa enakunanta Roy Roy tiko ta kini presmen te tai ane ni ka Roy makurin tararua aika ametua. O yese te wana te tapon ruani me te erangi ni kinaki on te Cook Islands ni karawa kite makurin na kiako na koi yei. O ni karika tia kira unnano na koi yau tu ake kai te tapo ane. Te menna te sakame te bai me yo Australia riesa ni kaida te waki pukin mga katameruan te ruani me te hateni kao symmetry on dara tonga te puina te ririkin nako e tako pakora kia kia koroi makuri nuru pa ina kontai an ruani me te akane ari ya ina katia kinta ka bowi. E di po sena ke pa amais asi pun ruani me te ke eight stones aki apen nori aki ina kapakaki niko takne asi pun etan ruani me te nsinan te sakakai o te sarapakau e Kate Walker. Nimero rona me te Pacific Waves o e taku oka. Pa te waki nuru pai na kon asipun ne tan taian ruani me te pun te pai aia ki kantari ngaki pa e nariki i on te Cook Islands. On dita nung ram rong rong apen non nave. Esen te akin na peristens Donald Trump pa e naanga ni mewa te ngate tara na koya kai in Amerika ke ai kawai. Nkana e toka ni kai te Republicans te nunga dine dine ni nakarawaki November me e tuai me tata roi. Pa enaka nga ni karawaki na nunte yang wane ke mane na kina enesi ante tua ke eaki. Nimeroro na yon nanyo e punta kini korakora te obobo ni kukure iru ya poutoka na nimeroro te patei are ekoroi anta iri kintaka tenipong mea ata kukain te Democrats pa punte beritaya ke ananona. E puntu anabe Trump puntai na yemeroro ane mea a ya poutoka pa te mane ane e na punsika pene yaki yon Amerika mea yaki na pemea tata. Pa enaka nga aron tara ruana gana iakana kua kite mani ani. He tako tako wende peristens mei Amerika e J.D. Vance. Pa enako nante ke mani nte iang wani. Mente karike mani mente peko yon te yokini pai ari eroko yon Amerika. O tene me wani nga ani. Ia kide ke nako iaka in Amerika aki aka umani kene ka upai. O nika pene nora rongrongun apen non nape. Asta na tani puaka Houthis me Yemen tawa te metapeya van de Red Sea he muka meiro tausa ake abo to kakiron Saudi Arabia. Teken mo kairon o this, are po to kakiron Iran. Iakani ari kitera pata ane me temerawa at the Papa Menda Strait, are erangini kakapunganaki bukinti yo kinipai, nako asta au Europe ndiraroa ai aisi isipi menwewa te kiro mitangkai. Me ataku o this, pa anake te pai enari kinako yakai bukinikako mentio anate, ake akakapunganate merawa ane. Me esi katuruturua pa ena si puakani ka ipuke me Saudi Arabia ari epondangini kakaponga na te Red Sea ipukini iokini pa ienna yoera. Saudi Arabia imangarangini kaponga na te merawa aanyankai imiini kainan te Strait of Hormuz imiin anapuaka Amerika oiterera ion Iran. Nanga tirakini te pupuaka imerinan Uthis mente tauteaka Yemen o Saudi Arabia. Ngai yana pangkai, ari iakari ka pitira ken poon tiyo era, ntiyo nape. Korapai pukin nung ram, awakan ya mua tukin nam rongrong, aki asari kini katawrawaki, men anaru ni karagi rongrong, panahani kiri pes.
1: Men the Ministry of Fisheries and Ocean Resources ni mangana at the Coastal Fisheries Division iampo. Ukan na tayo patira kaparaparaan te kainin na kun akawakin merin na pera at ikime. Ing ayo te kainin kun katapwakan na nakin ki akawakin merin na pera at ikime. Ngaya rirangin ikakawakin ako imtestang uraan te pungyay, pakunagay na ta kakawakin te kime ipukin naranarawa. ekai tapi waka kawa kinte kime nakon aramerawa. Ekati metua ni kaisa aramerawa o men kati metua merungin merin apera narontiani ke asipun tari. Yokuna diki pamiya ikai kawari diki o merin diki tari tapi wa nika menuiya yai. Yokuna diki pangaya te saka menua apera kilpes men nana urpai teno. Ipo buki ni kaisa tari men to mekin perha tapi wa. Ekati metua te kari kimani o tereita ni meu itari. Oya kati metua rekin jamaraki ipukin tena sini kilpes. Tira te kangang kane te metua na kim te kime. Yesu ni karawa anaka mete pai te tabun na kawa o ikunia pa te kime yerangi ni karaku mtiaruari yerangi ni kangang arun anaka apung. Te kime e kainanua roana ni kime e mais pa meni maisina o inakona ni pipe ti arun na yaka apung. Nkana ame inako tena ni kime o e kangang ni kaispua na meni kariki te kime. Yokuna mnanga na meni kariki menkana akia kaispua menga iyo o inamanga meauna naki kapung. Ene te metua akawakin te kime. O wane rina kona ni karika wan te kime meikiri pes. Ene kiri kagi te karike mani o tia maraki. Ene rangin rota ki meau na nota panin tira kai ki te reita ni meau itaari. Mai ere tira ammangan koe tena sini kiri pes ni ibu kukin te tukua te ka nganga iyo. Ira nanon ta gaini peiri ai ni katoka muana akin te kime ipukin ka te metua ni ka upain aramerawa. Ripos kereta kena kau nampi sinta pota kena kau ipai lagi ke yang po yang isuan ni mewa kia wawa tuan akhir wawa wawa ke isuan ni mewa kia wawa tuan ni mewa wawa ni mewa. Awak ikan ingkar ni kau ring tapi awak mende quarantine office kete kena kau pai nak senan aku. Ukin awak ingin de quarantine office. Enau kita quarantine office di pondi kita wana tiawa imain ukin te kasine onin te tayari rogo yai te wana kipe. Aika imerin tari tape ua aika kata buaki kano kwa iya nako sinaniku. Te varu o te mnewe are au ko au apunta buaki kana kwa iya. O wa itio ni metipea kuwa ata buaki nebe kana kwa iya. Anaka uri nite pota ki nakawa ipukin sana kin tape ua merin tari narun naikai. Te vere e uwa te keichi yon te menna te basinsa. Tepun ni mewa te keichi yon te menna te basinsa. Owa itiang e te pina maisina ki ana pis yon te menna te basinsa. E kata waki ma te mais e konani kana waki yon dinanin. Merin tari aitai ngai e taraki baya monnan rota ki maisia ndeta ya yo. Pa meni karo wakin naikai o e napun te metua merin na pera naki baya kwa ni kua ibukin te roro to wana na to wana. Ibukin diki rongorongona reita ki mea opisente pota ki nakawa ipairiki ki yampu de nampa e isuwa ni mea wakia wawa to wana akia ruaiwa ruaiwa ke isuwa ni mea wakia wawa to wana ni mea wawa ni mea wakia.

Oh, am tan kai apun ni tira roi suwa kes na tau roi. Ngwa kina kanwan ong ram de nita iri kayo. Am katan wata ki atang ira kina koi. Ibukin de temuan ram de tairi kayo. Namuan ang kan ni ong ram am katan wata nanokawak. Yen rai nanuanga hari atang ira kina kona.

Menemi nongram nongram de tokoranan kaya karokoyan naratain. Then tatay rin kayo, yabo ni Kwataroy na kon na kon buhay wa. Kaya na tauroan kanyan day taong ram. Mayam ko ngura, kimututo. Kakarakini, nakawa mesu na kaya ate yung titi. Bani mesu ya. Kaya tatay rin kayo. Ako ka antarin ang kaipa punipensa roya na si mesipum. Kaya ang tauroan ilarikin na yariyo. Ibukin nongura ya kinan na yakarakin na kawa mesu yung tatay rin kayo. Ako na kaya mga tatay rin kwa tauroan ilarikin na mriyo. Kaya nongon ma... Nongram nam karakin kawa mesu. Ye kakawung roy ya kaya si roy. Pa tapi wari kita ini angka yon nak tau roy ni kaya nak kuat ini kau ni temata ni mohon simion tatiru. Ibu kini nongram am karakin mesu imani mesum nam weekend rayo.

power ane nka ne dogin nara garage warere go ganga miye ka mangana ta utana na ko impoe tia tia ndi tai ka yoke karakin ndi ware nas de din hoja o kan tani nga ya papa ki pa ya wa mesum anto kina pa kosum ti tai ka yoke o ita pa ko ta ro nga ina konna mtai ni mesu erang da mero ibukim pa ko ngala pe ni mangau sama ka na konti nga pun ibukin karawan si pangam mai ka ona konan karoi ai mai ne pe ka yake nam dei re o ka kai ta wa besti ki na koim te sa moran ti tai ka yo o ikan kauring ko pam kara gini kawa mesu ena nga wa kina pangkan na kon reken te pong ni nga pong te kan me pong am sa kara gini tai ka yo pon ngai te metan moni sti mion ta tiru ko pora ni pesen da ba bukin ngoram ona mesu roi asa po make

Ho am tai ngai ya buni tera roi roi wa ke na tau roi ki ni ka ka kanu anu ra me am ka tanu ta re tangi ra ki na kona ta ka wa tai bu ki ngoram tai ri ka yo ayo ta ka tanu ta me na nopis the diocese of Tarawa and Nauru ibu ki ta in te susa ni ka tapu are ina po na kon te nga pung o tai na re kampon ta tane ye ye are tia wa te puinan te moni nga pung ye pita ki taina na kon tia war wai wan te mani nga pung. Ni moan ye pen te Paris e tia rereki. Ipuki na na moan susa te tame e bou. E siku narona are kam tane yei yei tia wa te puina.

Oh, am tayin kaya ipon si ni mawari kiti menis mang kay kaya enang po enang po tapuyin na tatay aris ng musraw ay kaya na tauro ay riki niko ka kanwan nung ram kapinayan nung ram am katanwata riya tangira kinakonan tayir kayo ayo takatanwata men nanopis tatayasis of tarawa yan nauru ibukin tayin tesusa ni katapwari enapo na konti nga pong o tayin na riya kampun tataneyeyay ari tiyawa tapuyin ang temoni nga pong iapita kitayin na nukon tiyawa ruway wan temoni nga pong ni mani apen te Paris e chere erki. Ipukin muan ipukin na muan susa te tame e po e suku narona are kampon tane yeyei na re chawa te puina ni mani apen te Paris i chere erki e santo yotapa. Kamrapa wane meiroun devika chenaro fata kano wa yotapa. Ha ipukin nung ram ki ewa te meton rona ina wante ta irika yo. Yay arakan ko pana ay karaka ni pong ay kay ni ngapong tepi me wuwan to kono pong tepi me wuwan tepe tempa ibukin de susa ni katapu ibukin di kan to kapepe tapenia are inamu amen tia warwai wan temo ni ngapong de ngapong ni karakwa penen kanwan de susa ni katapu on te tapes tepi me tenuan tepe tempa men tia wa tepuinan te ngapong ni ibukin karawan na namon susa ni Teperepitoro ya po. Kanakopana ay karakaikai apenen nako yon Maori FM 89.9 o yon napel ara live streaming nana Facebook page PBA at Podcasting and Publication Authority uringa ara kanakopana ay raka yon Maori FM 89.9 o yon napel Facebook page PPA Broadcasting and Publications Authority ntokano pong ni nga pong tepi me wawan tepe tempa ibukin te susa ni katapu nakon te nakuwa ni pirepitoro on te tapas tepi me tenua tepe tempa ibukin anamuan susa ni te pirepitoro ya po are inamua men tewa tepuinan te nga pong ake anapene nuwaki men santo yota pamaniape jere erke kamrapa.

Hi, many men or am gonam de tokoranan making plans me iron ne yere ne tali patsen me akun me ronan nanene ke yakar koira narata in tair ka yo yabuni po right te puina ke no ram yon panan beuri FM 89.9 ayo are ro na pentu kina kanwan no ram bikin kanwan nam tair ka yo tair kin nam kani me pom tepi me togona de petemba wo tanga wo pi mono ke yakar pa kori ko ani kai tau kon ko ya ko te me to ronan yon panan beuri FM 89.9 Kes mga kaisbuwag kanya na kondikinti nga pong napapakinti mayaw na natangira towe ke nam tayara ko pong tataniyayay ni po nono wanti nga pong. Auri nga, nakondipati nga pong, tayo mamani nga riyay na pera ara kanakupan na erak ke di bukin de susan ni katapu ke rin na tauro ay niwakinaki di bukin de tinakuan ni peripitoro ke de pusimayan de peripitoro teperepitoro ay po ke di kan tokapupi tapene ke no konting apu para pare kin rona ke un tairi kayo tira no kono nam tairi me kan ki au kan tanen kai bai apuni pen na ko kai na weekend ke na tikroi kan wan na weekend ayo ke te uringa uringa na pa pai na te takara urau ki atra te tatara tara roi ko ngana pen kukurai ba ina ko roi kan wan na weekend ayo ke kora pare kin rona ke u tikroi kan wan nam tairi me kan tikroi kan wan na ko amwak ke tikroi me sumo sapomo

Oh, ya mga tipe karamit para na kamao rin mo ituro-turo na kami tayo kirmes sa kumang usma karamit ay nga pong ayok eh mga ayaw na ba para na mauri FM 89.9 na mauri ko ano po si Mayo na karaki na kon ana kausus na mo nga pong ayaw mauri FM 89.9 na makin pong hindi tapos sa kora pong ayaw na po yung uwan na matabba uwan na nga wapin mo ano na po yung takatira po yung may suwan week naroon tinitik kayo okay. Ay isu orang kayo dumini sa mga jawano o sa waki kay na karawan na kay nga pong mauri FM 89.9 Terek Pus tira na naman ako na karoy de ngayon ang the weekend na yun yan ako takay may turuturo niya de suay de itay ki kakawak de karawan de spagam de ngayon na yun man yan ang mga de itay yan ang mga tono ko kapupuente ito mga yun. Ayo tar mo bitak ki oh kono me urit gi sida sirang wang da yo samona karon ra ah kausus ki ra kai ngapo ngayon kurara ne boya me ron taki boy.

yangwe ya nde ministeri ndiriki tangarwa vuvaisi buimewa otimenana tausangwa America mteka uone puaka ari yakarangai ekoropoke na konde tautea na America awayo kana nana reta yakana kwata te buine te tara pabon min tayani burankesa ki ki moin kwa ina nte ka uone puaka yake kona ndau au yangwe ne karokwa ai karawayo ere santa kona na koropoke irangine ka paravure ngai irangine mui karawa nei mente ta yeyo ai ta roinga imani ka isbo meteswa te tau tega na America ya ka ke na buin tara te tau sa ai ya karayo yan te suni mani ya bo ai ke tan ka irwa te suni mani yeyo ya pirira ke kanwana men si te puina te tara are meron te tau sa ko ayo on ro kon te mai suni mani ai abu meni me wa te nga te tara ni ka tuari rik ari ari ke meiro ya tau sa ai ka ka ko koro ari a ka iruru wa ke men no inu renga pe ya me ai amma kuri buaka pana ria ni ka pakari ka ki te mani na kon te tau tega ni ka ines me pa ya ke asa ni ki moi ayo ari pon na ko me ina no ya menta ya ikai o ya rangi ni birira gere ke mai sin te suni mani ai o ya ro koro kon kai te mai ai yara ka yon ono wa te million te tara na America te uringa pe pon te pa yara ngine kora kora o me ta ki ya ko ki ma ni ka asan ki mo ye kai arangi nun ra gen kai te kukuri o te ra wa ki ngai ai no me te men uringa pe ya o ti ki ra u me mi ne yam ma ko ri na ki ya kon kwa na nai pai na ki ya esia na me kinan te uringa pe ki ta te pa ye puri ko sa ni ga roya pon te ka ni ki na e roi roi bu ki na pa ya ko sa i kan ne pa irangi roi roi on merurum am na mekin na ta ki ne ye sa ka irwa Mesiria indua mui nara na mekin naikai, ani karawa te pai yeyes, ani gataya ni kaisi ina pera kairu ani kawai. Pangana saki, asina punti metu ani meaka, mea tia kirau te uri ngaipe, ai eka meraki. Kupo ni kunane pe ni kaparapure ansuanga te menna, ai kurangi ni kaparapure, paha kwasta ni kairu anako ina te pai ya kwasta ni karawaya, ai amonte pure. Kito angana yei te mani ya kwasta ni kimuaya, akuria ini mianga kwa karapatana. Menaru nerangi ni buonga na ibukini katakin keetakin naramakure ya apuaka kanako yerora te menin kuwa. Ia kisi konan kaisira, ondangan ira jirau. Mesupundia ini karoi peikai, nikairia meapusakin jesu anaka parapure. Awane bukina getapu yesu, pate kawai nako nikarikente ino ameta menra kanganga, awarauri ngabe, pun menikarikente rau, atetome meate ware e karikira. Ngayare anyangoya, ndeminisei.

Nakunya na usu kain na pana. Sopo at tawita eriya matang. Ndaba ki kambya na yay. Nasina arimete peresika. O nasimi butaritari. Nasina David sopo yawas teriya. Peni me nasim yon saina. Sis puratane yon bisi. Nika mosintiasu mepuna o nasiya. O tingwa sem yon niusiran. Sis vita isamoa. Rute mepum imayana. Siritake mepum itarawayeta. Sibuna aika paya sipita inauru. Chonlin o rikitake o nasimi yabayang. Kiantungo o rubentis namireiri itaporio. Sekosa mentukukuri bayasa ni kaya kawetia na sinara. Masibura. Tetari. Temane o disibuturu. Ani marina. Sopua. Kiantong. Nikarangay ng dabong at akani mabong. At abuy matawan ng dabitamba. Uwa tanga wabuy meonuwa inawerewere. Even rapatana na nao sinasina. Pita taburuwea ibangan tabure. Ay nakayakirapatana na kunting nga pong. Nakarabura na. Yan ako na po ngayon, ang takura pa rin na ang tiyawa na po yung natuwa na. Ayaw tiyan nila, eto ang iraki, sinang karapara pa araw ya. Mayroon tatamaru at amay ka pa, iriyan takatanawata, nanong kawa kayo.

Toran mai ron tuare nauna mege sina awar kari kita wana raka tanawa ta ayo ka ngai takan te ta tanawa ta ayo nako ya ta ndongra yo ni meuria from 89.9 yei kana kupana ai ka araka ne pong ai kai dabong ai ta ko nabung tapi mau ada betempa ibukin te susa ni katapu te susa ni katapu ibukin ri kan to kapu pe are namu men te waru wa ni morning apung ayu ni karo ko penen kan on te susa ni katapu ana kon te ngapung na betapu men te nu te betempa te tapes men te wa te buin ana kon te te morning apung ibukin karo wa namu susa te perpitro apo kana ko pana ai kara kai kai ana pori penen na ko yo ni meure fm 89.9 ayo na para live streaming nana Facebook page BPA Broadcasting and Publications Authority. Uring ara kana bana ara ka yon media from 89.9 or yon na pa ana Facebook page BPA Broadcasting and Publications Authority in the kona bung the bung ngai the bi me won the betamba ibukin te susa ni katapu na kon te na kon be repeater aw ini nga bung tetapes ke at the bi me te nu won the betamba ibukin na mo susa te repeater apu ari na mo men te wa te bu nan te nga bung Aki apa ni nuwak ingat ni kenapa ni nuwak mensantu yo tu pemandai itu orang erkek.

and visa agent na ko imi business yon sa tarawa an ta pa ke ye na metwe for the phone kam na meuri ko kaina no an kare kare kam kare ke mani dari kin finance store gana ko riki pa and visa agent ko konan po ke a customer ipo kin na ya kare ne mani po mani nte ta yeri kaina no ye ina nanna mu community yanne mai kam ne aina ko nan de kam kare ke mani nan ta yeni kare ne mani o po mani ake ya ko roya na ko nam customer sina kata ro de training ya ke pona on ta ro ni po ke ko ipo kin kapira nam kare kira ke ayo pa na ke am ka nga nga ke am ro me ye kata ye po ki ara po ta no meta pa ana ye ka te mane ka ri ona na ke ka po nga na ra ta tan te mane ipo kin ta ta ri an ke ka ma kira na ye mane ni ka po nga na aya ta re po kana ko ta ro ai pa ko kan ti ki pa tem pe sa agent a ta re po ni ara nam pa aya ke po na e wo wa a ke wo wa ke ta re po na ko ni su wa te nu wa ta wa na awa ke a ke wo wa ru ai wa ke su wa te nu wa ke awa ke a ke wa nu wa ni me wa ipo kin po kam em pe sa te sa ka pe pe te amma ku ri inanon meom.

Imaine na risa na kuri kita orang nu kuna mungkin te ente boleh ngapa ngayo ikan kau kuri kita tak kata nota kau kaya yoki bukan nama orang kita te kira pas aku kau dengar tu nama orang aku dari from 89.9 te ente boleh ngapa ngayo kau ngaji akan te ra kau ring kira kata nota wala dek ayo ayo tak kata nota men na abis te tayasi softarawa an nauru ibukin tain te susah ni kata buare enapu nak ente ente boleh ngayo Ataina re kam tani ye yare chawa te boyan da morning abong e pitaki taina na kon chawa ruwa wan te ngapong ne mane pen te parish at yare rek e bokin na mon su sa te tama e po in su kuraro ke su kunaro na are kam tani ye in chawa te boyan da morning abong ne pon mane pen da te parish e te yare rek asan to yoda pa kam da po awan me iron de vika general fata ka no yoda pa a na ko ya ta nora yoni me ure from 89.9 Yai kana ko bana ikana karawa kin tepung ayo nda ko rampung ai ke tepung ai tapi me uan tepe temba I bokin te susa ni kata pu I bokin ti kan to ka bo are ena mo men chaw ruai wan de morning a bong ayo ke ni kana ko penen kana wan te susa ni kata pu ana kon de nga bong na pe ta pas tepe me tenu wan tepe temba ena wa kina pe te kana ko bana meu men chaw te boin de nga bong I bokin karawa na mo susa tepe be tro a pu kana ko bana ai kara kai kai ana pon pen na ko yone meuri from 89.9 ana na ko na pa de ke na ko na pen de live streaming na na facebook page to bba broadcasting and publications authority uring ara kana ko bana ai ara ka yone meuri from 89.9 on na facebook page bba broadcasting and publications authority de bongai te or walwa ibukin de susa ni kata ibukin de na ko na ber bitro te bongani ngapong ate tapas tapi meteru antep temba e bokin na mo ansusa te perpitor apu are na mo amen chawa te buina de ngapong ake na pene nuwa ki men santo yoda pa mane pa idiana leke

then why do I feel alone? I'm standing on a ledge, and you're fine.

yangoya ndeministeri ndiriri kitengarwa vuvaise vuimeyawa otemenana tausang kwa America ndeka uone puaka ari yakarangai ekoropoke na konde tautega na America awayoka no nana reta yakana kwata te vuine te tara pabon min tayani burankesa ke kimoin kwa ina ndeka uone puaka yaki kona ndau au yango ne karokwa ai karawayo ere santa kona na koropoke irangi ne kaparavure ngai irangi ndemu ikorawa nei mente ta yeyo a yeta roinkai imaini ka isbo meteswa te tau tega na America yaka ke na buinta ara te tau sa aya kara yo yanti asu ni mani ya bo ke tan kairwa te asu ni mani yo ya pirira ke kanwana men si te buina te tara are mero te tau sa ko ayo on ro konte mai sine mani ai abu imen me wa te nga te tara ni ka tuari riki ari ari ke meiro ya tau sa ai ka ka ko koro ari a ka iru ruwa ke men no inu renga pe ya me ai amma kuri buaka pana ri ai ni ka pakari ka ki te mani na konte tau tega ni ka ines me pa ya ke asani ki moi Ayo are bonna go meina noia. Menta ya ikai o ya rangi ni birira gere ke maisin. Jesu ni mani ai o ya rogoro gongai. Nte mais ai ya raka yon ono wa te mirion te tara na Amerika. Te uri nga pe apon te pa ya rangi ni kora kora. O me ta ki ya kwa ki mani ai ka asani ki mua ya ikai. A rangi ni nrake ngai nte kukuri o te rawaki. Ngai ai no me ta men uri nga pe ya. O tia kirau me muine ya makuri na ki ya konkua na naipai na ki ya esia. Namekinan te uri ngape, kito ati pa ye puri ako sa niko roya. Punte kanikina e roiroi bukina pa yako sa ikande pa irangin roiroi. O ni merurung am namekin, natakin ne yeso e kairua. Mesiria induwa muindara namekin na ikai, o ni karo ati pa ye yes, o ni kataya ni kesi ina pera kairua ni kawai. Pangana saki, o sinapunti metuwa ni meaka, metia kirau te uri ngape, ai eka meraki. Kopo ni kuna anepe ni kaparapuri wa nsuwa ngati menna. Ea kurangi ni kaparapuri. Paa kwa sani kairuwa na koina ntepai ya kwa sani karoja. Ea mwantepuri. Kito angana yei temani ya kwa sani kimuaya. Aukuri ya ni mianga kwa karapatana. Menna ru nerangi ni buonga na ibuki ni katakin. Ketakin narambakuri ya hapu waka kana kwa yarora tatmeni nkua. Ia kisi kuna anke asira. Wandangani ira tirau. Mesupondia ni karoji peikai. Ni kairia meapusa kintiasuwa na kaparapuri. Awane bukina geta ku Yesu pate kawai na koni kare kente ino ame ta men raka nganga awara uri ngabe pon men kare kente rau a te tome me te ware e karikira. Ngayare anyangoya ndemini sei.

Katanwatan ako yate po tan nama ta. Building Permit 10 to Feast of Regulation 2026. Ipupuray di po tayo ng makuri, ipukin ng makuri ang karikirake, o katimatuan kura-kura ni kawang kami, payasan kapata kirong the cabinet, the building permits and fees of regulation, 2026 na natipinatuan ang suun, diriliki ayo. Teswa ayo, ikatiyag ipukin kami at tatakin ni tayo ka, akay na nwaki, naruntuan apun, aron po kung nakangani karikate kariyaya, ipukin te makuri ng katete. Wawa, te pakamani, ipukin kariyakan am katete. Tenua, aron suwan am katete. Te kawa, te kasuwa, ipukin na kiran na nun suwan te katete. Tiyonuwa na makainan ni Kongura. O ni kakatawaya yung kaya korawaki main makulian suwan te katete ya po. O iraki ni kanon te suayo. Te Kongura na kaya te potan nami te kairaki iron na nasim te mise men narapata a quality control and inspection division. Inanandain te Kongura o nasim te quality control and inspection division ana makuri metahan na bebe kampana ni katete tahani makuri ata katete tahani korotami anome ta tetau teka o tapi wariki ni kaparapara ta kaini pehida yu o po tuhan ta kakatau roi baya naira suan ta katete. Imae karawakin ta katete o ina pundia iti po tan nome ta kiokoraki aki ana katete paana tare pa yei kainan wakin ta kariyaya yon wakinan aki katete. Ika kawakin epe pa ina ata kiroya iti po tan nome ta paya ki kona an waki ta katete na kian ta kariyaya. Ibukin nungurungun to kong urai yu o ana pundia nasi pa waki na nan official Facebook page mise o iti mise web websites on tapi wari kita apa ni kongra. Ibu kini rongrongan apa ni narita kime anasim demise at the quality control and inspection division.

Ko te mito i rarikini mauri afo mai tēnā mbui nāin ke, sina te mito an tatanga si tau tāna tatai. Pa yon kau ina nunga kira ikan on tiri pūs te nda moni ngāpunga iyo kien kai kien nako tau tāna sina ko kia rikina koi ratan kanak pana mai yon te ora riki bērus kanano pa ana kora oi mekan ni ako maari takina pa nako mai ke pa sa ngora mona konta katang tanga wadarika iyo. Te tukuna, te tukuna nama iro nire ni tole pātana.

yon kanya. Ati takata po yung kanya koromak yon theoretic bearish skin santo yuta pa mania pa. Pundita ni kita tapanan ka mauri na ko imkay ako ang ngura na konti takan ako panahan mew. Ante ante tayo yu yeah kana ti kanuan te takata po yu karawa ki yon teoretic parish karawa ki naman yapan santo yu tapa yon teoretic kaya o yung kan na repon ng katapuan te ken toka po pwede tapa niya kaya te tepe perong ang kan na naroon te inte tapa niya pa kaya te iruang kan na kaya asa na pa ang kan na roko kaya iruay ka rin eh may inauro kaya Tepiti speaker, may nauru, o tepiti minister, may kain na yasim. Ipukin ng brungurong at isang oray minus, wakin ako ng kanwan, te program. Te amsa ka nang upanan, te tayo yun, pwede ngayon, yirita te upi. Te awinsin niya, te wakatangawa, Davis. Te am live streaming, at yon na pa, men te live streaming, te wari arita. Yon na pa, o te... Penat. Ate tawa de ang fang sauce. Kaya ngaya de sina kokongurai kon tetaya yo ni kamata ku karon te kanwan te takatapu kakamna to ayo. Ari karawa ki te ngapo ngayo namanya kan santo yo te pamania pe. Te karawa ki nanon te tamania pe irwa te skana ko panang kan ne men te iteran tamania pe nukunan tamania pe nakon te takawai nako pikin pe iruang kanne kain te sim may nauru atakatakan kanne mente ponan na pete tamania pa may mora ke may monte te tapas kana ko pana may yay iruana pa ikari ne minute minita te pereste te minita mente te taute ka may kain na nasim kita ante ay ka asa na pento kong kay te kanuan te susan peperong ayo kete te susan katapu ayo are peperong a kimen te teoretic parish kita yan parish ay kako kakuro yon teoretic ipukin nam rongorong te sa ngorang kan e biawan kawainan te temania pa ya tapin non rakik ke non rakin kainan non temania pa parantante temania pentanya ke wowa parantante mania ta ke wowa kaya pandon yon ta kena pai reya o meta ke kena pa kaya ante te susan kata pu o te susan kan ne pero ma ke mai cara re ke kaya kaira kira ya kaya cara re kan kai kyo nang kai pante tuare na kata pu ke na konte te na ko ani pere pitero ti kan to kapo pe toka po pa tatania ponikain te emeya kayon pandra ya pa ke open kain na pete te pamakuro kain makin putaritari merakei peru korea ayan te meya kana yon tarawa meya karo ke yo ameya kayon pandra ya pa ngaya de e karawa kite takata po yo yon tarere ke tamente te tayne mania yu ya san ni pua meu na ke sena nan kan de ese kone meu ra dikina are ngai an kan ne kan tani ngak pa na kaira te na sina na konte te peon karya e ta peni su wa te ridiki te kan to ka po pe ta peni te puran ta me te PRS peon PC ai te ne puita po na ridiki ne meu men nam tapa ne kongura me yai yon kawai na bang kai nuwa ke kanwan te program ke te susa ke te susa ne kata pa yu pero nga ke men te Paris at yorere ke te manu wa de poki
na waraka ki ronde tapai ye mai jare rige taka wowan ware poki na waraka ki ron pe ya tarawa kon mai jare rige na pe te wa poki parawa ki na pe mai jare rige te wan kerio iron ti ken ta ta testime awai kanwan te takatapo kere na parawa ki na nante tayei ate taran na pa nang pero nga kina pa kanwan te takatauroy ay yo ke takatauroy ay yo kan ne ri bukin te ana pe ana te the priesthood ordination tiken to ka pape tapania yen kan na kain takata kai ka rapuna kin te kain kuna kai ka mainaina ke yen na pa te ta nang kan na ke ana kan tan nga ki pa takata kai bukin te te pe ana yo mei mo ang kan ne are ponte Bishop Simon Money, me the Vicar General, away the Deacon Arena Tauroin katapuakin de the tayay. E tama kaya kanta ni ngaki pa na takataka may mo kaya kaya na kaira kanwan de waki. Men nam tapa ni kongora may yay di kina koin kwe te apa makuro ke aroko ato ko ni yo antara waki bukin kayan te takata puayo takan tani ngapa ko paro ko nakan kayan te mania te pe ni yo na pe ki kain na pe makuro te te tiken na yo tako pakam muata pa na peron te te te buka meru erang ini kakawa ke ai ken katapuan tiken toka pope tapani ana konte tenakuan perpitero ade kan ena korawa kinta pengai emon nan non rakete temani apa naro na inu ori yang kai ki aya tapa idua ai on rakete na paki asa na pen kos te tante minita men tapon makure ka kokokoro men te ana ministry na ko te tau te aka ai pon te sim may nauro kaya na sim te deputy speaker deputy minister may nauro na kain na sim kaya asa na pan rokong te detaya yo takatakay ang kanya kay tarana konte tename ke tarante mania pare kay tarana konte tename kanwan te the program punyuan kawainan waki kanwan te tapoki mere mendam tapani kumura me yei tan tani ngapa kutai meton rona kanwan te takana ko panai me wayu tiki yon te na live streaming te PPA kuponan me meta kuya in ko yani senan ko ni kirepas yon na peki ang te ania kire ke rokom aya kire ke kasim nanon te takata poyu tako pa ko koroni na pem men te te live streaming ana PPA live streaming re enak kuna pa ke kameta ko kuna pa an ka kongrai ko men de ate Facebook ke ngana runa pa ko kota me mete te onna pa mete te internet te nan de nga pa nge an ko ni ani yon na pa me makin na paro re te onon tai na mera waki ap na ko na pa isena no kuni kiri pas ngana runa pa koro ani rai na nan te nga pa nge yo ayo meure 9 ana kana ko pana emeu are waki may yon tiyare rike. Hindi tayo. Iyay na pati disatay, ero ko makain na pena kaya naroon na inuri ang kay, kay da kiro yata na antroto ko, men de tiyare rike parish. May ayakapuro ay aurora. Itakatakan taman niya pa ang kay, itiran taman niya pa na kong takaway ari parantana. Iyawan ka kina pa ang kay. Ate tiang mete taka pururun takarau ki apon ana rona e swai dang impakan kora kora takarau na taran e enapon roy te kanuan te tepong ngayo kora kora te tiang e kara kare ki ate takarau e mea sim sim mete takantani nga pa na pun na kuroi kanuan te karawan te takatapong
kakana to ayo na konte ara tiken to kapope tapanya. Ya pun dari tadi kita tapanan kami awal dina kau te song ora kian naron na aku bongong kai kia te imeta te peperong a te nekuna inanon te tain te wangaki inanon te susah ni katapu tadi pun peperong a kime te arereke nama kuroi ka koko kuroi on te arereke parish.

Ayan, puto po sa ikaya, kaya kay Ria ay duwa na kung nangyatapan na kataka. Naroon te, ito program, te, takatanwa, taro ko saan nung oke, te, tiyawar wewe, nariay nwa, kiyay, mayan te, te, te, ire, me, tauta na kiya, na pantaran, na kaya, tiyawar te, puina, ke, punte, me, toy, dari kira, yon, kawain, nwa, kiyay.

yakin te tetiken que te sa kata tenakua di perbitero te te karya yang anakin anganakin te tenakua etapu nakon te te perbitero epo te karya yang mayroon te bishop ke election by the bishop imuin nanganakin na te temuin ako nakonan kaparapara nakoyo meta kaya si Pawate Wangkirio na kuya meta. Kaya kan si Siraki na kainis meta pina ay kakawaki. Kaya kan te te bebete kawaki ni itayan suwa mayroon te te sakairiri. Nikarawa si Pangana na konte te bebete. Te tataro na konte sa vetiaki na konte te nakuha ni Perepitero. Takatukapay ang anakina te tam na yeroy day. Katokan te tukuna kaya tapo iron te te peripitero ya po te takakapayan ako ina e ay konan te kakapaya te te tua napatan Yesu ke mayroon te te te peripitero ya po ke mayroon te te saka sa katapwakin tapo ngayo. At nite kanuan te te program ke naroon na po watay at na sinikaturi ka po ngura paninyo inanon te te tayo ekmen na nawa ke kanuan te te program metangkay ya pan yarang inmais te te o metangkay sandro ko ke yan te parantay ka wupe may tawan ay tiran te temania pan na kotandiyo yan na kinapangkay ay te itiran na pa te tamaniya pa na konti takaway eto pa na bangkay nang rakete kain takataka kihapanan minayam te separan tayo o meta na bangkan niya tamaniya pa yon rakina pa tamaniya pa natayay irwa emon na napanikipo te ya kain takatakan te tayo yon apa naroon na inuria te takan tani nga pangko yan parisira menta pa ikakokokuro ako pa kunaira na takanuan te pakameru arangin ni kakawaki kite takatapu te susan ni katapu ipagin ni katapuan te ken tokapope tapenya nakon te nakuan ni peripiteron te pong ngayo. Ay kukurain na pantekin na kiyang ko yan ito akong ngura kin memeta ko na pa yon te Facebook ara live streaming na pa kaya takapo pa na emewa yun kukuna na pan noria yon na na live streaming te PPA kukuna na memeta ko pa tira kanuan te takatapwa yun.

Ara tay mo ang kayo, ipunti, ito wana roi te minis minte bui na, yete, ta kanta ni nga pa, na wagi kanwan te, te, te programa yun na nun te, te tayek men, konana pa norang kay te, tame, ke, tayan tame, ke, amin na ng kay sinan kun te, te mania pa, taran niya ng wagi te, te susa ke, e po te tayra ken kay, pa nang tauroin din na ko te, tetame ada kita tetikan mete bika general atau bishop Simon Money akia demiya kira ya tame ken tinna ko mani teran tamani apa nak ko beso tetaya yung kaya ya po tetaira keke ranas tetani yai tetaira ke main rokonte sa katapwa ke me te tani ka iri rin tatayay.

しらけて。Saan ka tate na po kaya wata te kapata ni Yesu te takaipang aki na konte te pawan kareya.

κρακιάνται, τα πόκκινα κόνη τεπέω ανεκαρία και να

yaro kong kay mo at titikan to kapope tapanya ay nga may nakaruay kay ay nga nakonsina na ay taki na king kay te tebebene re watakiron te tawari agayate ipa nakaro taki na kite tebebene ayoyron te tetame at sa katapwa kin detay ayo ite te meto ante iya ni karo kwa kin apete ay tira kin kai te te pipopo

pinagpipilitikan itong kapupi. Tapan niya. Eh, sinang ka na kaya, kanaan nga,

te pandemia tan aka te taka to kape yon te tiken to kapo pe tatania te dong te tayan tame ki Hamas kato kape yon andaro na pataya ki te tame yon na ba ki ki amma purin tapa ka ko kokoro ki atene na ban kayon tarawat kin te takatapo. Eh, nakawa kayo na konti kan baka po ba yung tatanya.

may pikin nam dong ro te te sa oran te tayo yung kanyero kon te te kawa na makuro te te te te makuro te nang tawroy na kanak yay punakay na te te punakay ang kan na to te te pan punakay ya te te punakay etap ipakente te te kento kapapay

tayo yung ano anang kanakwa kay puno kaina anang katoka king kanya puno kaina sana apenen kanakwa kay paina kay yon kay ang tayo yung kanya nang tauroy na anak dito puno kaya tapos yari kundi puno kaya ito ang te pika chenero katakano one.

0: ngayon na pati te pats kiri. Kasan na nga ngayon te tigan to ka po pe. Te takanya ba ina. Kasan na nga ngayon ba ay nasinti ang ari sa Katolik at kay tayay kini karawas pangana tatay kinate uang kiri na kayo meta o di tiyon na pe. Ay ato kakun kay nang tana te te tikan baka po pita ka niya on na nga at ero po kay matang te te piko po
1: te asua te tama e kabira arawea e Yesu Kristo ni makan te tamne ya roiro ke kawai kiniko Yesu bako na katabuya krisan mananga te angakarea na konte asua.

Ay, na tayo na, te. Tikan, tukapapi.

Ini kata puana iron de.

Pusima, may roya anamata te asua ay katabo. Tayan karea ke, anakarea kareanaki na koem. Kata ane kokaraoya ao katotonga te mitirio, are kokareana ao kabotoa mayom iaon mitirion, ang nakaipangangi te wea.

sinana ita katakan te may mo tangan te ang may ingin te may niya pero nako tandio yun tita yu ari kipa ay sa ki nasiya anausu ke ay ari kipa inasin te yakare sa katolika te tita may epo tita may toka po pe tapanya

0: yon. Kaya yung kanilang doon din, tamakuro harete. Tukumin yun.
1: Ko kararokin goe te wea ayasua na unaba. Bonambantang ira na koe ra te bane, ay sikare ana na koe. Enangiriki, bakanan temne ra te bane, ay wanam tano maya makuri omata.

of meth.